mikile aku kutus penapao sirat din. Kanta ebecatan totak ngapi le soroan tos malam sah.